non kalili kalang lang alam ni ji table non hor ki juna posi nang like akimi aki hinu anong ta kidu hulubu hem nang du non ik ha nilining aning pathilo na ho diphu pen kewan konte ka tang ka anta chumang pia hem paik digang et pulepo kamera bang ningjelo pilo lanang neng paningji aling paningji nang paningji bom lo nang nephan madlo nangi pupo lunsia bang hor araki me det ason pen